0: sasina wa yadie ye
1: media owa
0: prakopa sa wo de wa koma no meti na to prakopa owa obeya benina fefefe ye wo wo no na wo ni sasem
1: o yami ni suno employ
0: eti